0: Lamukan staff na tiyas na iwi mafaladidi.
1: Ay, ni pangabundo tangi. Ay, hindi ka na ba?
0: Ah, hindi tangi rawene.
2: Nifa.
0: Inipano nda zindikira. Tangu yanchi mwanache ngabe kufakupa. Asa kula makuchangaza pontu na nzeru pita mwanatu. Masia zie kala wangono.
2: Ah, mwenye Nifa. Ive tida vera natai kutu ukonde kwa zondera.
0: Iwe usapidziwa kuti inipano ngabe tweda tai. Ndiku tutumika na mwanatu. Iye nali kukula mwadidi. Mwenye nda zindikira chibisu bisu cha indikani.
3: Ndi mwenye bebe nonga? Hapu ndi nichi.
0: Chinchino pita fungisa mwanao ndata stand up. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
3: Ya kuja pinangu? Longa mwadidi bebyo.
0: Ndimo. Awena sampasa pia kuja pinangu pia ungumi. Ninga nyama za mazi, mazai, masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
3: Basie ni kwenye kungusia na kwacha?
0: Ngabe mamunanga. Pondwa ndava na muindikani kutipia kuja pisa timi zero and. Panzidu na kulamana. Ponto, ngabe funika limira na kumuyamuisa.
3: Aha, nkadamuwa yanga kada nipanga kari bindu ningana baby. Mbunyini pandika nyerezira kutisimomwe nitayo, mbapo, pisa pata basa, werani tichiti pibozi veni.
0: Ndimu mamunanga, tinaminda na pipwele na piakuja pingasi ninga benepyo. Pide suwaife, tinachinji sana na ntochisa chatu.
2: Ndi nzeru za didi nkazanga. Tinepa tinaganikira kutimwanatu, akari wakuanga, na nzeru, Pondo, mbakula na ungu miwa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwele sa udidi.
3: Baby vya kuzondera Taiwan.
4: Tuwana ganira kuti kumbana kwa kule makufansa. Lugira bantanda zitandatu za kubawa. Pakukona kumpasa nkaka wambere mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ungu mikairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengo pia kuja panzizu na kula kumbani yako.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
6: Saidi, wazitambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi.
7: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
6: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbira andu. Tira kupasa mayadi.
7: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti maka unu. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma. Tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
6: Wachitamfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penupankeki, kira tigoni.
7: Ah.

0: kula na ungu miwadidi.
1: Ulikuona? Sondera sabwele saudidi.
0: Bebi vya kuzondera tai vana.
2: Tuwa ganira kuti kumbwana kwa kule makufansa. Lugira pantanda zitandatu za kubawa. Pakukonda kumpasa nkaka wambere mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ngumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengwa pia kuja panzizu na kula kumbwana yako.
1: Jita mivunzo Fatiminha. Ni olu kwa na kutinina pini pizinji tuwela jita?
3: Fatiminha, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndio ni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
4: Chapeo.
3: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
4: Munsoro.
3: Pia koma kakamwe. Chapeo chini munsoro mwako.
1: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
3: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita hii. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukulu wanga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
3: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminha?
4: Basi meza.
1: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
3: Ulikuona? Iye nguwa kuziwa ninga iwe.
5: Senzeka na mwanako, sachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kuhitimira kakamwe.

0: Liro kama sopala tepa.
1: Baba, ini na juju. Siku zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
2: Mwananga. Tinapitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido anghoko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
2: Nkabe mwananga. Usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe. Ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Zuzuna berra. Anakita pono mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomali.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju,
3: Berta, Juju. Berta Ina!
4: Berta, Berta, Berta.
1: Veneta ngapi chitika. Iyo zaundi ina peti. Nako mbatano. Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangene chinchino, nisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kita nengifipano, kala nape kujabe kukoma, na unyomunyomo kukondanesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukulu.
6: Paisapo, paisvida,
7: itanto mu,
6: paisvida, paisapo, paisvida.
8: Tempero gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
9: Tropigalia.
2: Kunungira kwenchi kwa didi.
10: Dimu mwene, dikonore.
2: Kuchita sopa, tai?
10: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
2: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
10: Ndipi andi, mbweni kunore, nkabi kwa sopa basi.
2: Tai?
10: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunori mpionsene, mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
2: Zindikira kukoma kukuru, ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunori.
10: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
2: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunori, ndaenda.
10: Ndipandu ya kukoma na kunori.

di nan si zuiri na mapindi haku kwana makumana na matanda tu 14 na 46 minutes. Wera pande Miguel Diaz andi tambudzike.

0: Saidi. Wazitambira mpangwa. Anto wasafuna tome tambira mayadi.
1: Ndimodi. Apo chakachino pinati pifambetani.
0: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera antu. Tira kupasa mayadi.
1: Pia koma. Penepi, mkupangiza kuti maka unu. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
0: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi. Nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tinaimanga mwadidi patalimba. Penu pankeki, kira tigoni.
1: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndidzwisa indikani yanga, tuwele nsiku ingafika, antu akali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
0: Kudimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kuti nkabi imbu, na nji imbu nkabi nzizi achi. Chinchezikani mbumba, antu timizi panu, anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba, tuwele alembe rimbapasa mayadi. Apu mukatambira, mpiliri kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwale mwayadi nsiku zonseni, masezi pasue kiimbu. Mbatitundenu tendo wa nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwale mwayadi, chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: longu wanyato doni kakupa ya mwanku ya honga mwambu oseni anatambira jinyele msongo msongo kupa ya mwanku ngipa ingano atenda zami zini tiwa nafyo na kufamu ningapepi nonge mungu tingazi nganole mbatambiri huku nganole mbatambiri kamini zikabe kagawika ni vipimu ndikinozondi mtikaya ndikufamu pondo nganole akutatambira ambu pondo nganole atambira ambu pondo umone kipe kambiri kivyo zizi yosenti kwa unikanyatwa tapasa basene tapasa kuna upai ngano ndi basaki njini nigile president ndisazia kuti basaki pa ngano nda kuzwisa andu nena asasu malia dongene kimele zisaifi ya kuwa kuru o hini upai koordinadore ya kwawa nda kuzwisa kuti upa nda tambila mpangwa huku tepeze mfiemu ndi ene busa wordi ya kuti poli kuzimuazo kikini ya nfanangu hakuwa ziwa mpudu kwa mwazi kuzimwazi mpudu shawa anu weni kinesongo nsongo timpezi mundhule mwona shawa pepa ale ndi kona kuti kani nga madudu pangono huku penda yendoku huku yendoku ni muda kami ndi zamiti wanapi pipu minangu pinangu pina pita ini kabunzwa ndikiki toni kama dudu pangoni zepo nisipipi gati natusasanyira basi pipi yene nifu nisonghanu kuru kuru toni na unanantu wansemi iba ni madudu mbu wadodo wadoni kwa pangoni kipu wakati hapa
1: Ndimu mweni. Ine leo ndabulukira leo ndikafuna maji ndilongine mwe na imu wira nini leo.
0: Mwona.
1: Mpepo. Mwenye mbozi hapa kuni tata hapa.
0: Ha, jivida manga.
1: Mkabe. Pintu pinga koma tenseni fano tisabulukira.
0: Tisabulukira.
1: Pinga zuza basi.
0: Asini.
1: Mwona tae.
0: Mwona.
1: Apo chino.
0: Temeni datu.
1: Ini sabidziwa kuti. Nzano akundivesera nzidzuna.
0: Temeni mwongani.
1: Ini makanyanga. Alikunu basi. Anteke nyina ntokozi. Alogine pano pa chikumukumu. Nkhabe tairambo. Ini fanisi penseni pa kwecha.
0: Mwongani.
1: Anakonda kondambo. Mbunyi pindu pindu mwene, tinafuna kuti tipike pa kwecha.
0: Pichwa kwecha, anzapizi.
1: Anzatu. Pepe sipianga, sipianu. Dayo.
0: Hani mbunyi.
1: Safuna kuti ti limizi, anzatu.
0: Basa.
1: Tilimizi basa.
0: Tilimizani.
1: Tilimizani. Na mwemu, hini sumana idamala. Ndapiva bidolonga imwe. Ndakapianga pakundu chete. Ndato. Lero ndabwela so. Toera kutindi. Longi na imu wili onini. Mpepo tinepo. Apo tangwila nji lero ndinalonga na mbozi. Mundu nangu onkabe. Na kuti imu musapata basa mwenseni wili ano. Uyu ni president, uyu ndi koordinatore, da? Pinachita koordinatore, president, anafuna kuti apidziwe.
0: Apidziwe.
1: Pinachita president, pinangomba sapibisa, ninga president imbo, pinangwa sapangamu koordinatore imbo, da? Aha.
0: Ndipo.
1: Apo, ini liru, safuna ndidziwe, afuna ndiche zina imu wiri onini, mpepo, tinepo, nuwari.
2: Fofo.
1: Anzato. Apivembo.
2: Vovo. Sikadidi panangwa kuna insana na numero mbu ya nyakwa. Tisiye numero nangu. Panangwa nga tentarimbu ama numero maira wa. Taveji boss podi. Sia kutiva zizuno. Tisiye nangu. Panangwa.
1: Ah. Po. Wa. Isiye. Ini pinafune ni pano. Jinabuka pano hapa ni kama cheza na wili ya. Ate uma.

0: Ora, base.
1: Alright. Mbuyanya kwawa si mkutivesera nziziuno numere nangu ndishi. Oi tudosh, 50, 11, 314. Oi tudosh, 50, 11, 314. Sikona kutimbangwa zafika vovo.
0: Aha, mbuya president?
2: Mbuya mbuya.
0: Aha.
2: Mna pinangu?
0: Ine.
2: Tuteni basi.
0: Lero.
2: Mm-hmm.
0: Ah. Tinati tichedze na nzato. Tiavunzi sembu diambu ya songkano ya kakote ya. Anaifunamu kuti ichitiki DNA yo penu panango nga petu wangisuma inafuna kuza penu panango hakufuna suma na ino. Tere kuti tikundi chita pintu pia tutekeni basi. Ndikuona kuti apa. Imu munga fa kuti pintu pia nupichitiwe. Antu ana pitu welele. Mboji pinafuna mbo antu mbo ja imu mbo nkabi kupifuna tayazi. Sitepu tayo.
2: Isi, isa pata basa na mbumba. Nini ninge presidente. Isa pata basa na mbumba. Isa vera mbumba.
0: Ndimo mwenye.
2: Kutibu
0: Ndiku pipitira, tere kuti kwanise, kukwata njirebo zeni.
2: Njirebo zeni.
0: Mm-hmm.
2: Makamaka pindi kata mwaparari pa ngonu pa kati hapa.
0: Apiparalisi ndini? Ineni ndende apiparalisi, ini.
2: Nditepu. Nditepu.
0: Ndikaona kuti marunia wanango, mukatika nizana, pensele pikafika makutumanga.
2: Mm-hmm.
0: Ine ndika matama, Ndikanyeze kuti panango imwe nenga kulu. Nenga mwanitekenyera panango ntokozi, muti vuvu nditepa tepa tepa tepa mbonyi ili ndikuvambula na pia nambo. Au pepe si pedidi ta ndisasawa na mukona nsonkano udachitefi ule kwa maino emye. Tambo ndi data ipi ne?
1: Data yapo ndaiponyambo pa.
0: Ntanda idamala ishi. Inzachio? Alipo da kwata ma adalonga pintu pia kunama mbapipanga painya kwawa buka pepali pintu pimbozi bozi painya kwawa kezeri antu kuti kezi ndia kulwene inipano ndini mwana pa grupu anu musabizwe pepini nsalonga pianga ndini vuvu ande mbwenye ini patso gulupano nisadziche peseka Kukule mezea ni tangbira tunga. Ana juwapi zinji ndimwe. Apo patineyo imwe mkafuna kundule mezambo. Ah, ndi mwana ya deshala, deshala, deshala. Sitepotae.
2: Viva.
0: Namwemo, ini ndazaka Nyirizera, ndakande kene pansi, pia ndipangeo panya kwawa, kuti tinepa, anji grupu ya maformariwi, anji, na muntu ene adapanga, ini nisanziwa, andipanga yupontu. Mkona tae?
2: Mkona.
0: Ah. Panambozi kundi principal, unangu ndinapata naye basa ndini panwasi. Tepa pinalongeni, asa pinziwe ya kuti ii, vuvuwa ndipata. India wii. Ini ndikanyeze kuti panangu mbuya nganomba kambwe kombwa, si mbuya ndazaka pione sesa mwadili mweni. Ndona kuti angabi mbuya ngano haziwi tayo. Mbuya njipana wii, mboza ndipanga ndi umeju. Ndina penseni ntukuzi mwangu mgravatu. Penseni.
2: Maona.
0: Ah. Kuriso apa nkabi mtu anafuna kunipokanya hapa tena. Anandipokanya basi ndikubiponya nuare logo.
2: Mm.
0: Mm. Ngapipata mimi nipiga pangono kwa tata mimi nipiponya nuare basi. Agora, se pedidi tayo if tukuchita ma my encontro ti organizare ipi piripire anji anji tero kuti pina chitefi pika pindi pia kulungama. Ushu akupikwata, akupika mwa chembo.
2: Mm-hmm.
0: Hmm? Sabizo kutia nangu, angabuwa pili maruni yao, asintaka kana, na ntukwile kwa mchichipa, nangu lero fulandipa swembu shifu lero. Lero fulandipa swembu shifu lero. Mm-mm. Asunga sa uti, nawe bon vive na bad dispetativa.
2: Namponti. Fakondesa bibi.
0: Mm. Ifi nsiku ineire, tezupa santu mipandu kwe kuli.
2: Nkani.
0: Mbonyi bida fika makutu mwa panya kwawa. Tukongu ti, vumininu, amalaika, antwanango, kutsogoro kwa programa, anji. Chee! Ini dakadu, pida pivene. Mbwenye, ndakula maningi. Mm, ndakula. Ndapida chitendi pensepe, nditwela pakuti, ndichitenji makamaka. Lemeza imwe, ndengakulu. Kukupangisani kuti sipia didi imu chitapiva na antu achuwiri, achitatu ta. Ini ndapilongera kuno. Kuti mangwana sama kuti tionane, anji, ndalonga kunu, ndawelenga kunu kumadzina, nseneni. Anango azubwela. Iu penya kwa walonguti, aka na situasyon yao ya infelicidade. Tudu bem. Mwana te. Apo pakumala sonkano, panangu ini nikanyiza kuti, mbaya ndiligariri, anji vundisi. Tepa nsonkano wafambatani, anji. Apo chino penu panangu walipu mundu wada vundisa iwo. Mbazaka pasa mpangwa zezi za kugwangwa nyuka ja.
2: Maona.
0: Aipisa chizungu.
2: Aipisa basa. Aipisa nzao.
0: Mbonyi ini za, ini nisabi ziwa ndini njipida chitene. Ndini nkulumbu. Nisanyire zela ningafajita pintu. Tenseni viti sanyiri zia tingafuna kuti tijite pintu.
2: Nani?
0: Mbwenye Antoine ya wili awa. Ini ndi sadzio. Mbwenye ni ndikuwe nana wabasi pangono. Kwe nkonto nafuna chitika kwa aeroportu. Ndi naronga. Ini ya mungaku abisira tae. Ah, mbwenye anga kwenda bwera kwe kule, indi ya bwera za chulula ja kunu. Ah, nga nensa di. Indi ya bwera za chulula kupi, kunu. Tiyo kutimangbana, anzawa kundu kupichitambu.
2: Kundi waneza nika bibi, yani ende na fuzan soka.
0: Hmm.
2: Cheda, isa fuzan soka.
0: Musa ziwa tangwiranji, akuta bibi, anangu. Panangu, akuprometiri ukuti. Akalima chef. Puki ntuangere hapa yansi nini? Hapa? Nja nangu wafu nambu. O chefimu.
2: Hmm.
0: Puriso asenda kana miza. Asenda kana miza. Amuna kulu. Tuhira kuti. Apo nisipa wana nengandi anto adidi. Seku zoku te kwa gujula pondu.
2: Mwana.
0: Agora. Ini pano nkafuna jida pintu chibiso biso tae. Lero ndabulkira lero. Ndikabweza cheza na imwe pakwecha. Nikafuna iu pondo pa kwecha pondo. Timalisi penseni. Tivirani pano hapa. Inemu ndu kifunambo. Watu niwambu ine ndu kifunambo ya. Ini ndu kifunambo ya. Munga kwa ndabulu kila basi. Ini ndine foods. Programme. Ndine kenangu pondo programme hapa. Tuwela kuti tikonde. Kwata mtu yo. Ule ule. Tuwela kuti mangwana tikwensi. Tikonde kwa. Kuona na malo. Hmm?
2: Ipa inafunika programa tangu ile mavava tangisha kuwa kungazirana
0: objektivu ya antu anea panangu anaprometini mu mipando awa kuti ini ni kabila apa unenga shefi iwe mbuna kambani panangu administrativu anji anea ndio akubweza kujula simweta ini sidonga simweta mbwe munga funa vera anapiana awa mununi wa kuipa inene ndila kuona nimbu kuipambu ini
2: kuipa kukone kaduko kukone kabuliti kufuna kutipi marisi baby ando kondo wana kuipa taransoka wende kusogole tikare ando kuverana nga zulu na zana mwana mundo nga chacha vile mzaki nga chembo nga chacha vile mzaki
0: agora ii mwenenga akulu ii mwenhafuna pepio tae
2: soneka vipo mga maludi nga nani
0: ini palo ndi kukona ini ndi kutale na ii mwen kada dia kipasa nisa kuchita nile itura kada dia kipasa nsiku na nsiku ini nisa kwa tabu kwanga mindi kulerini ni tabo nditepa pina matamene sikwanguti pendo panangu ndikugopa njaji nganga ndi respect nakuti kudabukeni huko ndalangwa mbofuruma mbuya ngambo ndalonga sumane nangu panakuti anafuna dzio comportamento yanga memo mbaye ndi nyamatanda andika vunzisi kukule
2: asiyeni
0: ini nkhabilonga ndekeni taipana ndokoni nyamatanda ndakulira kweko munapangiwa agora njilemezeni tore kuti nembo ndikulemezi nimbo ini sakulemezani ndikupilonga pano apa nditora kuti mangwana mukhulonga kuti ini ndalonga chikhumukhumu namwemo ndikulongera pano apa
2: kimukupakwesha pikipipo
0: nakuti programa ishi njambumba siyange netai siyanga tai njambumba sifanya kuti tiilemedze mbumbeni apo ini lero ndabwedza chedzena imwe anthu awiri anafuneni pano ndi anthu awiri imwe na pa coordinator wiri anu imwe mukudyana pontho
2: maningeti ingeti napikonda kai
0: ine sifose ngoti ndili munthu unango paruniyawo idanyogola naye mwire kupo ku airport uko ine ninga ndiyipitira ndabva kuti mwatikanizana kwekule njiyanji ine ndikhalabuzi
2: anthani ya basi
0: mphangwa zinsine zafika mwinda khadunda tya khakupitira ta bebe
2: na wa sintenterno nanga nje chikhumukhumu njawombo ni
0: agwa tine posipia didi ta mbati kuleni ntsiku nawo ndabwera pano pa dzalonga ini ndalonga basi kuti ndipedidi tipara kwene na programeni anji anangu anithuka ja kwende kandilongera kuna mashefi anga pionira paranji ili pankhama nakupidziwa ta so ndaseka basi ni mama so ndaseka nyini ndabwedza chipionero ariwi khakuti panango ndaimalisadi programa pene panango nkhabe mbuye adzakaona okeni kuti nkhaye
2: programa ikuyikwenda
0: ushu chiripo chikunyerezera iyi confiance sitepo time agora tendeni ja Ini cha. Fundi pitire mbuja kutsogolo. Kakuti ndire kuti imali ina mara kwini. Ndina chite nangu. Munga funa kontinuari nayo imwe. Nakupasani shipaso. Kontinuari nayo ni program. Ini ndagwirambo. Sabudu pero dimingu ndina chitambu yangambo. Bas. Yama antonga. Agora, desrespeito, aí, não gosto. Nem pouco.
2: Iva.
0: Imo akul veranani, primeiro. Imo akul veranani. Moko gujula if, anapiana. Panamenyana akulu anapiana mbaleke kupaona hapo tayo nakuti mangwana anapiana bodzi bodzi hawa nkakukulimizani tayo
2: mwona kai
0: ndava kuti mwali garirana basi sumali damale ishi mwali garirana anji anji menyana milomo anji anji pidamale mulonga tangwira anji encontro, né? Monga tangwira encontro, né? Mas o verana, pidalonga imwe? Tangwira encontro ine? Mas o tu ma verana primeiro kweko? Ngabe, né?
2: Subi encontro ine? Kuti menti encontro? Ine, como presidente. Como presidente.
0: Pensei em pikulonge fipi, ndiku pigara vari ponto.
2: Ye como presidente. Da decidi. Da decidi, da decidi, da sua ordem. Fugi, nika busa ordem rapzero. Da me di busa ordem, angel de embuja como presidente, teve busa ordem. Uti pensei nisso, pina kitika, tchangua em diante.
0: Imo ninga presidente kabe vero atai.
2: Kabe vero.
0: Ana kona kuvera nimbani.
2: Ini komu presidente ngabe vero pina ungiyo.
0: Nani?
2: Nansokanga.
0: Sina muntu mbodzi tai.
2: Nansokanga pina ungeni ngabe vero. Ini.
0: Ndao ini ndiko.
2: Malonga. Não dungunha na canto. Dando o papo, nem que o presidente que marcaram o encontro, que eles têm mesmo para achar. Mangavo, o Titi Acuti, se fundou na minha cuteza, o Antocose, com a Maiú. Ine como presidente. Ine como presidente. Dine, onde fosse Dine. Ine, daí pegou a Nápio.
0: Cabe.
2: Na peira como de convite. Como de um anatomia soca. E não te boa coisa, mas de que tem meu amo. Na beira, na boca, na casa. Não podia com tudo, mas aqui, boa, no curo. E o mundo lenda. E como de que presidente, no mundo. Da funal, muito tempo, pela funal longa. Na beira. E nem como presidente. Ngalungambo kuti ndiye kuti kufatikira tepa anthu ambo ali devi bwera kangamba lungembo naye ndiye zingati na mapindizo ambe kali pa ndiye nawo
0: agora buki alero mpaka utsogolo ndipe didi imwe muverane mukana na numero za nsenene anzatu a programa, tu era que tu nunca falou que tu pedi mais encontro, muito me vundi sana, tem cena na área, no que te alinha matanda, gurungosa, buzi, mwanza, beramuno, na me tocou de base, tchê, pai, encolho para na reunião, mãe, senene, verane, para o toma, tinha uma pira, tive ponha, de quando te dinheiro para o tema. Pero ndalonga marwa.
2: kuja kutikisirana.
0: Ane ndi umaonero anga ni. Jero kuti mangwana mukondi kuyo ipisana pundu.
2: Nisi natileba. Nini mkoti nili kifaka pa dini ngi. Kifaka para ifi teka teka basi. Andu hala da kimirene. Na ifi ya kuoku angasi. Hala kikanganvansi kifundisani. Kina nesapie papa.
0: Tabo. Ini ndia kusirani. Dinyiri.
2: Dinyiri na nesapie papa. Nga dinyiri. Kota. Kutitewe kitu mfundisana pezi. Kibishani kujina fangatani. Ini kumprezidenti. Nikupivu. Nikupivu. Kutukua temele sozenele.
0: Ndao?
2: Kione ikatani.
0: Tudube. Ini ndia kusirani. Temele sanani. Njimingu ini, mchezimu. Inangu ini ndina bwira pontu bano, puto kundi chezine mpontu wili anu. Ninga mapiri ndi zika cheza na mbumba. Tipike pa balansa, tichemelesi mbumbeni ija, tiponye. Sopa tunaparazo soya masoma na mawirene basi. Inu na ishi, ilikubwereshi. Basi. Pinga kwa nda chitika pepe. Ifti nakwata nsano nangu wa programa. Ana kunda funa ndipia didi abuke mwadidi mweni. Tuyo kutimangbala angaza kufuna mwerele pire. Titambila ni pundu.
2: Kapita nsano nangu rai. Nsano na kabu zini wangu. So kichinjiru makaliru makichinji mapikiru mabasa.
0: Mabasa ndiyo nsano nui?
2: Nsano nangu.
0: All right. Mbonyi vira nani mamuna kuru? Mwatani?
2: Vira nani kende chikuru.
0: Ndava pondi mba. Ndava ini pano pondi.
2: Mwana na pondi nyozo na mkuru. Pondi mwana dao tani. Unupoku nyoza haa mwano. Pondi mundu. Wazisa manindi. Na pondi nyozo burutu. Ah, burutu. Ata zwa njiru. Dasi nenda kusongoro. Afunandu. Nibani. Afunani. Mimu kajika jivye njiru munga. Bwani tepa tepa chivita. Kumitikini kumitikini munga. Ndili kachiti njiru kwe kwe kwe. Shini ya nabibunze nibani mpilizende kwe kwe kwe. Habi.
0: Alright. Kwa kumbuteza. Ini ndava ntiko inangu mainoemia agumbuka maningi mainoemia aligariri mbatopolo iyo mbaligariri mbuyatambo ndimu mbuyatambo ne
1: ndimu mbuyatambo
0: aha nta unsambu noe mba umale bukila leru mpaka kutsogoro. Ini nghabi funa kuvavi kuti mukuligarirana mba mukatikanizana. Anatikana nzachi, ini ba mindi piva. Nabweze chukula pano dzina. Ndi kupidiri, anatikana nzachi mba gravari. Andi bwese ni magravasa, andi kwafuna.
2: Ya piva.
0: Pepe ndi pina funeni, basini. Anatika nanzachi mbabi ziyo kuti safine kwa kuti tikazika ni pansi anji anji pili pili tikuwa tinjira ishi anji anji. Aha. Nji kufuna kuti kubukia lero mpaka tsogoro. Analigari mbatopola nzachi mbatika nanzachi ndikupidiri mwa gravari makani ane. Simakani ni basi tayi. Piri penseli pia jitefi. Mbati pia gravarini.
2: Kimalifiki nyama chichi.
0: Basi. Tukipana nangu ndi pia nyalizi.
2: Ndi
0: Ibulikia lero mpaka kutsogolo. Pinachedzefe pano. Nkafa una muntu mangwana nkucha mani mandiri pontu mensaje. Nada. Ndazukwa nisa uyu tadzulo buki ndikagona. Oo ndikachita pirepire. Tayo. Kada muntu mbakapya chino silence. Pya kukomera, pya kuipira, kanu silence pya. Pontu fina.
2: Ndigadu.
0: Mbwanyana ni mandiri tsamba. Ntoko zimwango muzi. Anagumbula na nene pamu. Ini pala pema kishede nga kupifuna. Pio tapi nyangu nga kupifuna. Nga kupifuna. Mbati chedzeni, mwadidi mwene, mbati sekeni, mwadidi mwene. Pia mala, mwadidi mwene. Mangwana ahede wira ponto fina. Nzeru zanza tumbati zile mizini.
2: Zile mizi kizikuzi.
0: Apo imu ni ngapaya presidenti. Kani na nzano di minguino. Ini fulani divisolu samu basi. Apa. Basi. Munga macheze gede. Ndili garini. O ndi darini bibi. Ndi naligare. Mulongo tafika konsensu ishi. Kakuti panango ndina mafala mangasi, hafalonga na kupangani. Kita le pati ya nenga mwajita tinepa, mbibida tema dae. Anji, anji. Ini pano nkabwa za disidiri kweko ni. Nkafuna baby. Na, sombo nye pinga kwangwa yuka basi ndina disidiri. Pana disidiri ni ja, ziwano kuti ja chizungu.
2: Chajana.
0: Ha.
2: Angu mafara nkupasirana. Kaka mawawe mbabuka wafuna makaka. Mawawe wali mbabuka kwenye na makaka adidi. Anamira ndhumu.
0: Sipiadi.
2: Kwa mabasati kina kitefi pindi kusugu.
0: Sipiadi hidi kuligarirana mbabuka tika nizana entriano. Nada nada. Noe bombi entis.
2: Mbibi nyimbu pindi zizitambu ntima.
0: Ya. Mirumu ya kulongutia, nada grupu inje maburutu, grupu inje ya mashtudadu, ngafuna kuivavi, ngabe da funza pano kupinga na nzaji, ngabe na ziwa pano kupinga na nzaji, tenseni ifi tisadziwa. Nenye ansale ni ulipana mwenye mpa kuku pale. Chidangu kwa tapra kuti andi pa kuku pale ninyi. Siku ziwa te?
2: Siku ziwa.
0: Apu chino lero?
2: Kakita alie?
0: Ini pepe nghafu na kupi vave. Bulikila lero. Mwava mbuya presidente te?
2: Viva.
0: Ii mwena grupu anu. Mwendi kazikani pansi ndi mingu. Basi. Ah. Ora idalonge ni rijaya kwa na jau maora te? Disiria dzukuru apo achatadiki pyao panombwa ini jandanita ini pano sonda dzira pa dzachedzana imwe basini ponto finale basi mbuya tiago
2: mbuya
0: chao
2: chao
0: tata
2: tata bye bye
0: all right
2: all right.

0: ya vuvunja chunambwa nachitanji apale mundina sort ini na imwe
1: mundina sort yavo
0: na da
1: na sort
0: inesi sort ni
1: ngabe ni sort yavo
2: kumabara yavo unaona kuna kubara kweni ngabe
3: ya vungalambamba ngalambamba saluzambo sort ngala
1: chipo
0: Inipandi ni nkamba kutoma kutisoteni
1: Maona ya kutai atoma na chisena pakati ya pambaika chizungwa malisa na chingrezi
2: Na
1: chingrezi ya Angkwana sorti nafunika pepuji Ina karepa tu malikamvisera basi yao Atoma na chisena pakati ya pambaika chizungwa na chizungwa mba malisa na chingrezi
2: Ya kachona neyo kurudisha mkonganeo mwana mabuwe mangrezi
0: nashitanji mkongani
3: yavu ngabe yavu ana sorti sorti yache njapaka anandaka sonza ni mwanambu anajia ndia
1: andi
2: sorti pake ne
3: sorti pake
0: amuna mwemadzina anu
1: kito ini ndikona kuti mwesere mwandikutira munhu mushitudi ndikugopa ivo.
2: Ndikagabironga na munapiona
1: mwekeni. Sangangano lero zibwera bizinyu ndindekeni munhu.
3: Tambanji mbuyatambu tambanji.
1: Tangwanji mwinga kubiziwa. Oa. Anafuna pita pa dondo. Anafuna pita pa dondo. Anafuna pita pa dondo. Nene unikugopa.
3: Ine sekadondo tani.
1: Ah, mtaka ku.
3: Oa, sekadondo.
1: Tambiani.
3: Anadzwako ndiani. Wa, anadzwako
1: All right. Okay. Anafuna toma bali.
3: Toma byanga nina kuti mbuya patakwa sakalonga veka iyo ndo mwana. Ah, ngapata konga safunika kumphera mmanja mwako.
2: Kuti kulukira lero mpungo kona mutokota.
3: Oh oh oh.
1: Ndimodi. Anatapagari.
3: Aha. Makolokoto. Bwera niko machibese didi ya vesere aradi Msambiki, machibese didi ya abalonse na pita pa programa kucheza pantokozi. Machibese didi akadamu hoseni anyumba mhepa radi Msambiki. Machibese didi apate basa anyumba mhepa radi Msambiki. Machibese didi akadamu hoseni kuti nzuzunu ndi wanaonera programeshi kucheza pantokozi. Bukira kuna vovo mininu mpaka nza hoseni. Ini ngakwa nisafi kwa tonya na juwa ndio yavu. Machibese didi mbuya tambo, machibese didi mbuya pataku, machibese didi mbuya nganu, machibese didi mbuya BBC, machibese didi mbuya shara. Ah, ine nikafika mpaka pano nisagopa kwapulwa na ndodo niko na ndodo yetukulwa maana tu mbwenye nikafika mpaka pano yanga zine mumbu ndine search domingo joki kudobukena na dzwako ndi mbuya pulwa pulwa tinati Carlton sene majibesa siku alero mpaka kumapeto kwa programa nikafika mpaka pano yavo yene ndatoma tsidzika
0: ah alright
2: Mwemu ndi mumu nede, chakutoma na preka takuta kula nusene, kutivesele panzizono chiti chiti. Ife tasangula na kula kula panyumbe mpepo radio Mosambiki, kutimwe mutatumanu ndi mumu nafuna kutimu kwate mtembu makamaka. Amafala pa radio Mosambiki, mufigina ate panzizu unai na mapindi makumashana mashanu. Mbonye siku chenjera nkabe, ndi tangu ya mulu ngatifuna kutileru pansipe sabudu. Iye na ifi pano sikona kumona mbwenye fatri munu sipentri patata na iye na ntumbu munu kutoma ndiye mungweni. Mbwenye machibesa didi kurunsena kutivesera akucheza pantokozi. Machibesi madidi kuli akulwa kulwa nyumbenu mhepo na nzato nsena patanefe chikwata cha makamaka cha kucheza pantokozi. Mtikonda kwena kutana kutenzi nzato wapita ini ndini wano nzulewe kuzika na zine shiku tasikani. Asinye mandiziwa na zina ya pwatako penu pwatakinyu. Ini ndini nkalo chisa cha kudondu bero mandruzi. Ndako manchiri.
0: So kimu from Igujuli program. Ndiku kusirani manjamuano program from Igujuli pundu.
1: Nga gujuka ya. Nga gujuka.
3: Tangwanjafu.
2: Chiri kuchidoni ya.
0: Pina chite mwibu. Nengu gujua program.
1: Nga be. Nga gujuka program. Gagujo.
3: Pep sakani ngapana vunda nsombe bodzi yavo sakani nganse munsekete muri zavunda zonse
2: ndi. Chenji satuwira.
1: Ah.
0: Musadaro.
2: Chenji satuwira yavo andi.
1: Mwava yavo na chinja re. Alonga.
3: Abwera muna kumanika
2: musadaro.
4: Mazibaba.
2: Iwo funa tende usembwe mumbu ya tambo. Funa kutuya kusakire ni mazibaba. Akwanishika na ndula zangu na imu.
4: Alright. Okay. Inde mpumba likonda kubanzisi pa kutoma na pereka takuta kuna iye ntongaika na kutupasa ungumi. Leru takwanisa gumarikana pano ngope na ngope na munakulu. Siku chenjera kwanga tena ndikona kuti wahiye mbo Jesu aikapo janja bondia onsini alogumanikana chiliro na kuti tapizua tonsini kuti pansi pano ndi fialendo alembo agumanikana zizune ma hospital ifya nyakucheza pantokosti nati pitizani basi na ku kumpiri pina vunzweme mwemo ma hospital kumwa makinino anapasemwe vambo pina vunzweme na ma infirmeru na kuti wa manongo ndi munyu chimana mangwana angapifona iye Jesu wati natitika ya pabuosi pa programa. Ini zinanga ya mumbu ndini wano soleri Inasio, Lucy Utambo. Ndina tibondia, tipabuosi mpaka kumapeto a programa yavu.
5: Radio Msambika, Sufala.
6: Kumbulukira nzizi uno, mulikufa. Programa kucheza pantokosi.
7: Uma hora de natureza, 6 minutos.

0: sabagunga muomu sadai sabagu bagu maswa ngaona bakusirira mwasu bizinji myende bakufamba isaibisa bikuzinji majumbuya chitapembefe mutilekerere pidadai sefu pano lero mbuya tikwanise kulonga na imwe mzimwano mbuya mbukhaleni mnaifi musatisiye mulungu wanga chisafunika mbuya kulekerera basi na kugopa imwe mulungu rikonsena na kugopa imwe mulungu ndiyo primero mandamento ndiyela kwalise kune se kugopa imwe mulungu ngabi chintu chinachita mulungu brigadi tabrega takhuta basi safuna itome ate kufikira mapeto pyonsene ndikuikhamanja mbani kuti mujite kufunangana na kusingapere amen
1: amen.
2: Ona tai chenambo ngiro.
1: No.
0: Tiku bereka takhuta mwanseni muli mwemwe mbuya kwatakini ndikana siku naye kuvesera
1: nga. Tabwera pastori, tabwera pastori.
0: Mukadida kulidisha venu.
1: Tikadikira mpungo ngatokota, mpungo ngatokota.
0: Ndikionsena na mukakuludisha tisamva nyimbo zazi na imbo yokuludisha uko
1: aha
0: ndabereka takuda kuna vovo mininu
1: kakamwe
0: apichepesa
3: anti
0: iye ndi vovo mininu majindoli labwera na iye ikaitimira maningi
1: anti
0: kuitimira kwepo ninga njazi
1: ndasira kurudisha mudabwerenu
0: kuti ndikwanisa kapiphalaniza manje tina kupedzana na mipemphero kuti Mungu achite kufuna kwake.
3: Amen.
1: Amen.
0: Kuti Mungu anefe ni wewe Mungu wa nkhondo lai.
3: Chipo.
0: Ndipo Mungu wa verdade.
3: Anti.
0: Tisafuna tikhale chinthu chimodzi chene. Malongero athu, mafambiro athu, pyonsene bi. Ukome nsokatu wa asena. Pirikansena sakomera na nsoka wa asena kuti angapibva tene pano. Kulisa kuti bvesera ku Malawi. Ali Nyangoma, ali ku Kilimani, ali ku Afrika Disuli, ali ku Manika na Munu Sofala, na ku Pemba. Onseni mbali beseni mumpite pa ntokozi kana munu alongi. Pire pina beseni. Na pire pina funa feti pangu di kwenye sekutaira. Na pire pina kwenye sekukuti munu da kwenye kutaira mba matami. Sina unazadodomeka pa kulonga. Sasa na kubafala nga kawa ziku vivesesa ungeenda kunyumba usazaenda kakala kuti kuti pale pale ungatani pale mundu bakushpiligari kulisi tikuikambu kunefe abale na funapita pantokozi unga kawa kuna kukwanisa kupita ila dai matama na kudu kina kasosa binangu kuti kina kondi kukwanisa dai ndiye pepe ndi kukuinembu ndi kukambu munyikiro kuna mbabu yanga nini panu babozi na ananga wakutoma beli wakumalisira dominga ndikukunga chigwandira pabozi na zungula kukumalika kundoro jordan domingo pabozi na alpanya mapaza rami milibwera pa nyanjero wabali mba wangi wakushimoyo mba wangi ina yu aposho yato na titukulira igreja mba wangi alinyamatanda pa pastor urbano pabozi na pastor gendi mba wangi mbitendambo ku Nyangoma juwazinyo alipa Nyangoma ngambale juwawu mba wangi wenda kunuwele nchukuwemo mkakalambu ya fundisi chikoto kunduwele mba wangi onsene apale panuwele mba wangi ndaku mwerambu na pano pana kalini paka pita fundi alipano mbuya mulima akutawa vyaji kushemba kuna ukaka kukuli wadidi iya kwela munu za kweka na mafili vina kona kusibili na mbuya kwa takinyo wajidumina ya panu mbuya paku alima muna mkuru damba wangi na unya kwa watu mbuya Januari iya akutanganira chisa jino jonsene cha desimu kwa watu bairu pabozi na mbafu yao mba wangi mbuya Kizito mbuya Paza alipadondo akubvesera kumwamuna kutete kuna mai wao mba wangi ine ngabe vya kwenda kulikira kuti nzinzi wa mala ndikupereka takhuda na iyo mbuya Nyakwawa ndzikulanga ndemya na wansena nandibvesera pantokozi maimata pakhaya mba wangi ubrigado basa mbaifambe
3: kapo mbuya pastori
0: baba
3: anyama anyamatadoro lero azimuswa adawanchi Takuta ndife mbia pastor fambano madidi tinona na timize pa.
0: Bani ndifundi kwile njinganga ndiende pano mpeseko pano ndiro na pale hapa.
2: Mpoleni pa bridge hapa, mpoleni pa bridge hapa ndagumana linyanda ndanda pene pa mfunzisi.
0: Majanga itabidi nina muyamungu anafashira kwenu na jeza.
2: Ah wao ngupita hapa mbumupemba ndodo yavu basi nakuperekezani.
0: Na bunda yabu kala nduri mwanga ni nila kala kuchokolo ni nika jita bwata ibo meyo na mpini nga
3: mpini. Alright, pambani mwadidi mbea pastor.
0: Birigado,
3: takuta.

0: Kati wana tangu ya radio.
1: Kazi wana tangu ya radio. Kuimba kwanza tuwa pansoka mbu ya Sergio Paza bulukida nzinda watete. Mawa, chichuno alidondo da inza.
2: Alidondo.
1: Mamuna nkulu, manungu ache, mangono mangono mepina muka mkano mwache mbuya. Ii
2: maki nana teke nye ni maku.
1: Ishi.
2: Maki manungu mangono mangono mangono mangono mangono mangono
1: mangono. Pia kumbia nzinza.
2: Mbe nzinza. Chi.
3: Hindi kutahiri ni makana.
1: Muna teleke na mbuya pastore. Chi. Unsene ni mapastore.
2: Mapastore kama. Pastore Paza, pastore Sergi.
1: Alright, anzanga tukuseka salonga kazi njikeni muno mshito daradu Msambiki kuti ife ndi fenya rumpi
2: sabizo
1: kuti pizinji pida chitika mazona umu na kuti mbangwa ife zi tizi kuziva tukuseka muno ife ndi fenya rumpi maishita sukwala sumane damala ishi tina mbangwa ya nzatu Manuel
2: Mwako
1: kapo paoneka nsongo nsongo dai dasi wapano mbangwa nambu ya president pia nseni tinatitibi vena nzatu wapansoka mbu ya puluwa
3: saikonda zinene
2: uwa kironga ndipo ndi kikonda
3: penepa imo munga ipireka zinene ya puluwa puluwa asa kwa puluwa ndine ata nga iveke sera ndiwe zinene imo ngabe veke nema mwabisara Mbuya puluwa, mkwa vawa. Nye mde kamera mbubondo puluwa.
2: Narazawa.
1: Nguseka mbuya ngano. Nguseka. Sipia didi taiti. Chimeri mbuya ngano.
2: Hapa nisi
1: kutipanga. Mba tisati tomana ya programatu.
2: Mwe mundi.
1: Yo, chikona kutia na samba kwe kwe anzatu. Wada kwa nisaponya shkudu. Chikuna chipezo. Kwa mbuya mwangu. Simo tanzanga.
2: Mwe mundimo. Na kutana kwa kadakona urasinu shamala muka.
3: Saki njira hape kwenda kachemera na
1: ye. Mbuya ngano.
3: Ngano tunakutu.
1: Mwaona tu. Tikudikira mbuya ngano muno mshitudia Radio Msambiki. Prakuchia tibiri siri mbangwa.